underestimate, sometimes kining akong higala. Puno malay ti para sa mga dalaga. O siya taga San Carlos o taga Santa Teresa. Kung ayun o naman lima ako.

Matagbuwan na tong swildo kaltasan. Matagbuwan na tong swildo kaltasan. Matagbuwan na tong swildo kaltasan. Matagbuwan na tong swildo kaltasan.